0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya,
1: ug the sugared sugar cane,
3: mga organic compound.
1: Epic. Tibo
3: atok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atong nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyosang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2 na 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngumay Visio. Ang Visio ngumay D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: GTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi,
1: sa diin ka, Pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. The supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang Sky Oya BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako, nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Dr. Ramil Uye.
1: DTX 500, ang atun na suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: iyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
6: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: D3.

0: Tungkol.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawad ana makaugana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adlay powerful extracts,
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants,
12: nga gikan sa palya
13: ug the sugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
15: Effective.
16: Batok sa sakit ng diabetes.
17: DTX 500.
18: Sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Visio, ang Visio ngay may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawat lang. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sa

0: dami ng akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
2: butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Visio, ang Visio ngay may D3.
9: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampiyon ng radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dtx.com. Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabaka-ugana sa kama.
4: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palya.
12: Ug de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Yeah,
15: batok sa sakit ng diabetes.
16: DTX 500.
17: Sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap.

0: pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station. Tier 3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban, DTX-500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX-500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawata. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyon ng radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.
7: And

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: pangaiban. DTX 500, mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Nawan ana ba ka ugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug di sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. Di sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo. Uminom kayo ng Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sapul mo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals, Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals, Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: GTX 500
2: ako Daisy Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayong DTX 500
1: GTX 500
3: pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sanginit ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM. News FM.

0: Radyo.
1: Kampyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria.

0: bakterya nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporbiotics, ang tigbantay sa maayo nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Sporbiotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: Gamay Visio.
1: Ang Visio,
0: Gamay D3.
1: Apalit sa mga butik.
0: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 Gamay Visio.
1: Ang Visio,
0: Gamay D3.
1: Apalit sa mga butik.
0: D3 Bio.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics. Nga 45 Probiotics. At tunay 80 billion.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampyon ng radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: ATX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: ATX 500 ang ato nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Amo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikul ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
6: K5 News FM.

0: Kampyo
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama. Basin og
3: may diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
3: Nga gikan sa palya.
1: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Kaiban DTX 500. Mabangal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulant.

0: sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga balika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato na suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
3: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio.

0: K-Five News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
3: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
3: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
3: ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
3: Yeah,
4: batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.

0: Extract Powder DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na? Naka-detox ka ba? DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Visio. Ang Visio ngay may D3. D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
3: Kapalit sa mga
1: Victory Bio. Victory Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Victory Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun nga suplemento!
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: kami ng radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may VCO. Ang VCO ngay may D3. D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500, mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
5: Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: D3 Bio.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw Sir JP. Hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-mighty siya. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
4: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
5: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bulo ka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty seas or GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
5: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
4: Mauna.
5: Mao pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit o DTX 500 o MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi rag yun dyan, Sir JP. Kung ga DTX 500 o MyTC ka, mintras maayo pa ang imong alawas.
4: Correct.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Disulay ko ang tumar, MyTC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Udinaw na usabang akong panandaw.
0: MyTC! Sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maying adlaw po, Sir JB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: May radyo, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O ka na.
5: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, nahibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
5: pag-parigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
5: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
4: Oh.
5: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Moinom, manigarilyo, magdruga,
4: kadaghan.
5: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
4: Oh.
5: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
4: oh,
5: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500, ug may tisi inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
4: Kana.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
4: mm,
5: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o o D3Bio.
4: Layo ka itong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kaya na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kaya para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
4: Correct.
11: D3Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
11: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang VCO, gumay D3.
0: Kapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
5: wala natakdan.
4: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga
5: nasa
4: D3Bio.
5: Sa D3Bio. Oh. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
4: Correct.
5: Hinumdumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, Dok.
5: Kabalo ka nga no, Sir GP.
4: Hatagan
5: kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT wala na siya sa plain D3, Sir GP.
4: Oh.
5: Nara na sa D3Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang D3Bio adunay MCT nga maoy musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang day ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala, John.
11: D3Bio!
13: Ako, Sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio, after 2 months sa pagtingin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
11: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio!
5: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. wala kini side effects or GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud na side effects doc. Na ipakapinoon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon doc, ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
5: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir JP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours walay bayan.
4: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio Sir JP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan?
5: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir JP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. tungod sa MCT.
15: D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
4: Unsa man dok?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Dili jud Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio Sir GP. Tagpilagan niya ang tag 14 niya.
4: Ang D3 Bio,
5: tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na dirigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimu og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri, dyan na gikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowasca,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
2: Hisgot na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
3: Sumala pa sa datos sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
2: Kadaghan di ay.
3: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
2: Ayay!
3: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og may TC, layo yun ang anxiety og depression sir GP.
2: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
3: Mao na akong giingon sir GP nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500
2: yes.
3: og may TC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang gud kagakaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
2: Mao lagi
3: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og may TC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
2: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man oxidative stress pag epekto sa utok?
3: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500!
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
2: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
3: Mao na Sir JP nga kung wala ka gainom og DTX 500 og may TC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit ang akong ulo.
2: Oh, bitaw.
3: Migraine naman ko.
2: Ay.
3: Nya, gatanga naman ko. Mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mo'y hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
2: Yes.
3: Ang lain pa dyan, anak Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
2: Yes.
3: Kuyaw, basin maghikog ka.
2: Kana?
3: Noonang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permilang ga pangasubo, no, permilang ga anxiety, paimna dayon og DTX 500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
2: Doon na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili ni mo makontrol ang magsigi kaguna-huna ng mga bating hitabo, maguna-una po kagkamatayon.
3: Kulangan radyo nagpag-positive thinking, Sir JP.
2: Bitaw.
3: Ayaw, sige guna-una nga negatibo mga
2: gusto.
3: Butang. Pero bisag unsaon ni mo, aron malipay ka, sa imong tigbabaw ragi hapon ang imong kagool, Sir JP.
2: Maulagi.
3: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function o dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung DTX 500 o may TC.
2: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean people generoso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy saying, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
5: GTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: GTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
5: GTX

0: Patok sa dugas ug usa kalibo ang nadakpan. Samtang sa atong mga naguna nga balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpahayag og kahadlok ka para sa iyang kaluwasan. Ug ang balitang nasyonal, mas moderno and inclusive scouting policy ginuso sa DepEd. Ug ang balitang nasyonal, ESF Task Force sa Santa Josefa, Agusan del Sur gireactive tungod sa outbreak. Ug ang balitang nasyonal, lihok ni Vice President Sara Duterte sa bill proceedings gikondina ni Trillanes. Sa atong balita, gawas sa nasod, Trump giakusahan ng kontra sa politika sa gera nila kontra Iran. Ug ang mga balita sa balitang sports, yala gitagilid batok kang iya Jovic sa ikatulong hugna sa US Open. Samtang sa atong balitang showbiz, Dominic Ugzui siya giintrigang bulag na. Mga kakifay, mga sukidip, pamiramog itong mga balita nga ngayon masaya na ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwarsa sa K5 News FM, 97.7 na pagkata where CEO President Busdok Ramilon, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banyana Ligan, atong Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabusa, Kabanito Speakers Luwak atong Technician K5 Abo Dwin Ulpus. Opening ko ninyo mga suking Tig Pamiraw, sulod sa oras ng programa ng balitang kun DTX 500 Morning Newscast Sunday Edition. Tinilagapon sa kanunan yung ubos ng alagad sa kahanginan kaya K5 James D3 Bayo Bandukilio.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: May adlaw ka na itong tanan. May adlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Kutom sa mabuting laway sa Sibya sa 97.7. K5 News FM Dumaguete. Nakita usap kita mga kaki-5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM dash Dumaguete. Alas 6:09 na. Kining oras ka itong lighapon ka na ito sa DTX 500 Capsule nga mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa bisan unsa nga matang nga sakit. Hilabi na ang sakit nga diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw nga mamahimong rason sa pagkaputol sa imong kamot o tiinda. Aron malikayan ang maong sakit na di na maglangan, mag-DTX 500 Capsule na.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ano mga kaki-5 ang mga detalye sa mga balita? Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ato muna ang detalye sa balitang lokal. Ginakop sa mga personal sa Pamplona Municipal Police Station ang usa ka 40 anyos nga lalaki atol sa pagpatuman sa search warrant sa alas 6:40 sa buntag na itong Biyernes, Setyembre 4 sa Manaola, Barangay Santa Aguina, Pamplona, Negros Oriental. Nasikop ang suspect nga si Alia Sandy nga residente sa mong dapit og na-recover sa operasyon ang gibirbanang 1.63 gramos nga gituhang shabu nga adunay standard drug price nga 11,084 pesos. Lakip ang mga drug para pernalyaka. Nasak mitusab ang usa ka caliber 38 nga pistola ug duha ka mga buhing bala hinungdan sa pag-andam ug mga kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: DTX 500 Morning Newscast. Alas
0: 6 just na mga kaki-5 samtang salayang gabahin sa itong adugang mga balitang lokal. Balapusong gipatuman sa Negros Oriental Police Provincial Office Conorpo ang Oplanilda kaniadto nga Biyernes, Setyembre 4 sa Baay City, Negros Oriental nga gitumong sa pagsumpo sa ilegal nga droga, kriminalidad ug paglapas sa mga lokal nga ordinansa. Usa ka high value individual ug duha ka mga street level individual ang nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation na diin gibarabarang 59.7 gramos nga gituuhang shabu ang nakumpiska nga adunay hiniusang standard drug price nga 405,916 pesos. Sa operasyon, nadakpan usab ang top 2 most wanted person sa provincial level nga ginapanawagan tungod sa kasong rape samtang duha ka armas ang ni-recover og 67 ka mga individual ang ginakop tungod sa paglapas sa mga lokal nga ordinansa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Alas 6:11 na mga kaki-5. Ngahatod lagi hapon ka na ito sa MyTC. Na ang pinaka-epektibo nga bitamina nga motabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline base nga vitamin C siya.
1: Alitang lokal.
0: Dabdang sa laing bahin sa atong adugang mga balitang lokal, malapusong nagpahikayo ng gobyerno sa Baay City sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation, the Financial Assistance Payout, gikan sa Setyembre 1 hangtod at rising 2 2026. Ipahikayo ng payout sa Baay City Appetier, August Ground Floor Business Permit and Licensing Office, kon BPLO, nga naghatag sa gikinahanglang mga pinansyal nga tabang sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Ang mga benepisyaryo gila based sa 2024 community based monitoring system survey nga diin nagsiguro nga nagtabang makabot sa mga individual o pamilya sa labing nagkinahanglan. Nagpabiling komitado ang gobyerno sa Dakpayan sa Baay sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaligon ang kaayuhan ug kalig-on sa matag baisanon.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Samtang sa katapusan sa itong balitang lokal, ang Joint Impok Madak Meeting o Fiscal Year 2027 Peace and Order and Public Safety Plan Formulation malapuson nga gipahikayan kiniatong nakalabay nga adlaw sa lungsod sa Shaton. Ilalom sa liderato ni Municipal Mayor Albert Atur, gipahingusgan ang Joint Municipal Peace and Order Council o Municipal Anti-Drug Abuse Council Meeting uban sa FU con FY 2027 Peace and Order and Public Safety Plan Formulation. Atul sa mong tigom, gihisgutan ang mga angay ng mga programa, proyekto o mga inisyatibo aron mapaligon na ang Peace and Order, Public Safety o kampanya batok sa ilegal nga droga sa lungsod sa Shaton. Pinagi sa iniusang puwersa sa mga ahensya sa gobyerno, nagtuo ang mayor sa mong lungsod na mas dali ang pagpakgang sa mga tao nga adunay plano nga magbuhat og daotan tungod sa gipakusog nga Peace and Order sa nahisgutan nga lungsod.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Alas 6:14 na mga kaki-5, balitang regional ng hatod lang gihapon kanato sa tuang D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
1: GTX 500 Morning Newscast. Regional.
0: Samtang sa atong unang detalye sa balitang regional, gisunog sa usa ka grass fire ang gibrabarang 7 ka mga hektarya nga amahan ug mga tanom sa 3 ka barangay sa Hinunangan, Southern Leyte. Kaniadtong Martes, Setyembre 1. Nakigbato ka ang mga bombero sa sunog sulod sa kapin na pulo ka mga oras sa wala pa kini hingpit nga napalong. Gibrabana sa mga otoridad nga ang kadaot sa kabtangan mukabat sa 50,000 kapasos. Din ang mga apektadong yutang agrikultura ug mga tanom gikataho nga gipanag-iya ug gitikad sa unom ka mga pamilya. Ubay sa nahitabo, nagpahinumdom ang Hinunangan Fire Station ngadto sa mga residente nga mag-amping sa mga kalikupan ug kalihukan nga mahimong hinungdan sa sunog sa sagbut ug sa ilang mga tanom.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Aras mga kaki-5, alas 6:15 na ang hatod lang ihapon ka na to sa ito ang DTX Kufimax. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Balitang Regional.
0: Samtang sa laing abahin sa itong adugang balitang regional, iauhag sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development kung DOH-6 ang mga Ilonggo na mupahimulon sa libreng serbisyo sa primary health care sa ilang wellness clinic sulod sa SM City, Iloilo. Ibutyag ni OIC Assistant Regional Director Mary Pauline Gistusani nga naghatag ang klinika o alternatibong plataforma alang sa mga paghatod sa mga primary health care nga mas duol sa gipuy-an o gitrabuan sa mga tao. Naghatag usab ang klinika o mga serbisyo sa ambulatory health care nga dili dinalian, immunization, nutrisyon, kayuhan o uban pang mga programa sa promosyon sa panglawas o pagpugong sa sakit. Ang Department of Health nagpadala usab og usa ka team nga gilangkuban sa usa ka doktor, nurse, midwife, medical technologies o administrative assistants. Diin nga mahimong ipadala usab ang dugang nga mga team aron tugutan ang klinika nga mag-operate sa katapusan ning simana.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Atong oras sa Science, 17 na mga kaki-5, dugang balitang regional. Ulan sa usa ka libo ka mga drug suspect ang nadakpan na ugkapin sa 31 milyon ka pesos. Nga balor sa illegal nga drogas ang nasakpin sa Police Regional Office Saban sa 753 ka anti-illegal drug operation sa Central Visayas sa Tibuka bulan sa Agosto 2026. Amaong accomplishment na nagpakita sa padayon nga pagpahingusog sa kampanya batok sa illegal nga droga sa isip pag-uporta o sa tinguha sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga Safer Communities. Ang operasyon naglanggob sa Baybayin sa pag-survey sa warrant of arrest checkpoints o police response nga niresulta sa pagkasakmit sa 3,158.5 gramos nga shabu nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 21,474,719 pesos ug 60 centavos. Ang Cebu Police sa Provincial Office nga adunay labing daghan nga mga nasakmit nga shabu nga mo kantidad kini sa 5,580,776 pesos.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Alas 6:18 ng mga kaki-5, diretso kita sa atong mga balitang nasyonal. Atong unang detalye sa balitang nasyonal, mipadayag si Vice President Sara Duterte sa iyang dakong kabalaka alang sa iyang kaugalingong kaluwasan o sa iyang mga anak samtang mitambong siya sa proseso sa korte sa Quezon City ni Ininga Sabado. Matod pa ni Duterte nga dugay na niyang gidokumento habang nga hulga o harassment na bato kaniya sukad pa kaniyatong tuig 2023 o nahadlok siya alang sa iyang mga anak. Miingon usab ang Vice Presidente nga bisan mipahawa na siya sa lugar diin dito ang iyang mga anak aron moato sa korte siya miadto gihapon dito ang mga pulis sa iyang gipagawas nga pahayag iyang giingon I do not feel safe pakiramdam ko papatayin nila ako. Ang maong nga pahayag himo usab usa ka adlaw human mag-issue og warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 batok kaniya sa tulo ka mga kaso nga grave threats.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras alas 6:19.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Matang salay nga bahin, aduga mga balitang nasyonal tumong sa Department of Education kung DepEd na i-modernize o ipasiuga ang mas inklusibo nga palisiya sa scouting sulod sa basic education. Sa usa ka pahayag, nagkaniyon si DepEd Secretary Sani Angara nga kinahanglan na maka-cut-on na aga mga scout o mga kahanas nga magamit sa tinuod nga kinabuhi pinagi sa usa ka gipaayo o mas inklusibo nga palisiya. Kini nagsunod sa stakeholders convergence on the harmonization of scouting programs in basic education nga gipahigayon kaniadtong Agosto 25. Ang pagpalambo sa scouting program nagpabiling kabahin sa quality basic education development plan o 5-point reform agenda sa departamento ubos sa pagpangulo ni Angara.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Alas 6:20 mga kaki-5, samtang sa lain nga bahin sa itong kadungang balitang national. I-classify isip red zone ang Santa Jose pa Agusan del Sur tungkol sa pagsaka sa kaso sa African Swine Fever kon ESF. Din 168 ka mga inspeksyon ang nakumpirma. Nakapekto na ang outbreak sa mga barangay sa Sayon na Awaw, Santa Isabela, Pag-asa, San Jose o Aurora din samtang daghang hog research ang nawadan na og mga binuhing nga baboy. Ilusod pag-usab ni Mayor Richard Plaza ang ESF Task Force o guban pa nga Bantay ESF sa Barangay Ubon sa Municipal Ordinance No. 6 Series of 2022 aron mapugan ang pagkailap sa nahisgutan nga sakit. Itabangan usab sa Municipal Agriculture sa office sa mga apektadong hog research nga ilang mga dokumento aron makarawat sa indemnification gikan sa Department of Agriculture nga mukabat kini sa tag 12,000 ka pesos matag inahan nga baboy 8,000 ka pesos matag fattener og 4,000 ka pesos matag winling.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Alas 6:22 na samtang sa katapusan sa itong mga balitang nasyonal. Ugot nga gisaway ni kanhi Senador Antonio Saning ang Trillanes IV ang mga lihok ug pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte samtang nagproseso kini sa iyang apyansa sa Quezon City Regional Trial Court. Sa usa ka pampublikong pahayag, i-question ni Trillanes ang katakos o kwalifikasyon sa Vice Presidente sa pagpangulo sa nasod, bisan isip ikaduha sa labing taas nga opisyal o isip nag-unang leader sa Republika. Matod pa sa kanhi magbabalaod, dili angayan o dili angay nga igipakita nga kinaiya sa Vice Presidente atubangan sa korte samtang nag-atubang sa formal nga mga legal nga proseso alang sa mga kasong kriminal nga gisang at batok kaniya. Tungod niini, formal nga nanawagan si Trillanes sa mga Pilipino nga mag-amping ug susihon pag-ayo ang mga leader nga ilang pilion alang sa nasod nga Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
0: Oras alas 6:23 na mga kaki-5. Kahatod ganito sa atong pinaka-epektibo nga DTX 500 kapsula. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
1: Balita International. International.
0: Samtang sa atong balita gawas sa nasod, giakusahan ni US President Donald Trump ang mga demokrata nga naglaom nga mapildi ang US sa gubat na batok sa Iran. Mato niya gamiton sa mga demokrata ang maong panagbangi aron na pukanon ang Republican Party, ang partido nga gisakupa ni Trump. Una na nagpahayag si Trump nga ang kumpurantasyon sa Iran dili angay tawgon nga gubat kundili usa ka panagbangi sa militar. Gipagamay usab niya ang kabugaton sa posibleng panagbangi sa Iran ug gipahayag nga dali ra nilang mapildi ang maong nasod nga dili kinahanglan nga adunay daghang kinabuhi ang nga mga Amerikano ang makalas. Isad usab sa presidente nga magpadayon ang panagbangi kun kini dili mapugngan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Alas 6:24 na mga kaki-5, samtang dito kita sa itong balitang sports. Ipildi ni Alexandra Alex Hiala si Olic Sandra Olinda Kupa sa 6-1-6-4 aron makaabante sa ikatulong hugna sa US Open de kagahapon. Pipila ka mga oras ang milabay ang suod nga higala ni Yala nga si Eva Jovic. Pinag-usab sa iyang kaugalingong dula batok kang Francisca Jones sa 6-4-6-4 nga nagtakda sa ilahang panag-atubang sunod nga hugna. Dili kini ang unang higayon nga nag-abot ang duha sa US Open. Opened karong nga tuiga diin nga nag-atubang sila sa Star of the Open nga exhibition match sa miaging simana diin bidaog si Jovic sa score nga 6-3. Nagatubang na usab ang duha ka managhigala sa korte sa makaduha nga kaniadto og si Jovic ang migawas nga mananaog sa duha ka mga dula. Ipildi ni Jovic ang number 14 seed sa torneo si Yala 6-4, 6-2 sa round of 128 of France Open kaniadtong Mayo ug usab sa 6-2-6-2 sa round of 16 sa HSBC Championship kaniadtong Hunyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
0: Alas 6:26 na mga kaki-5, samtang salay nga bahin sa atong balitang entertainment. Mao kini ang trending topic sa social media na Dominic og Zuwing intrigang bulagnas ka. Uman kini man nangutan ang usa kani design sa Redetta kung nagbulag na ba gayon ang magkiayon or ang magkarelasyon na sila Zoe Ramirez o Dominica Roque. Karun lang, wala na kaayoy mga pose ang duha kabahin sa ilang relasyon. Hilang ko nun si Dominica samtang nagluksa si Zoe. Tungod kon si Zoe na tungod sa pagkamatay sa iyang mami chita. Matanggi pugos sa pipila ka mga nitisan na sila Zoe o Dominica. Mag-uyab pagihapon. At yun ako na nakita ng mga ebidensya na nagpakita nga managuyab atol sa haya sa inahan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras mga kaki 5, alas 5:27 na. Kung itong naglangkob sa ito ang DTX 500 Morning Newscast Sunday Edition. At ang mga suking tigpamraw sa itong pagbalik alang sa paghatag o pagtagad sa inyohang mga greetings. And of course, sa inyohang mga gustong ipaabot o mga dugang hisgutanan. Gabi na mga kaki 5 kalabot sa pamahayag sa itong Vice Presidente nga si Sara Duterte. Sa itong pagbalik ko man lamang nini, standby.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kitiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sa naing mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memoria, nagapa-increase sang serotonin, memory advanced zero para sa mas manami nga school performance, memory advanced zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Oras mga kaki-5, alas 6:35 na. Kiling oras nga tulig hapon ka na to sa ato ang DTX 500 Kapsula. Huwag ingon ba ng ato nga Mighty C o ang D3 Bio mga kaki-5 na pinaka-epektibo o makatabang kanimo sa pagmintinar sa imong kahimsog sa panglawas sa. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar. Atong apektibayag, maing adlaw, maing buntag, sa ato mga kaki-5 nga baguhay pa lang nga naka-tune in. Hilabi na ni Kagawad Rito Miraflor, maing buntag, konsihal. Kaya sa may ayungon mga kaki-5. Good morning, Sir James, DTX, Kufimix na lami kayo, K5 News of Fam, number 1. Maing buntag usab ni Konsihal Cesar Blanco Jr. diha mismo sa may barangay San Miguel. Oy, advance happy piyesta ha sa may Dawin mga kaki-5 na magsaulog silang kapiyestahan karong Pizza Jazz. Hinga tong bulan sa Setyembre. Bayo-bay na tagnadawat nga mga imbitasyon. Pero mula gi na siya. Nag-healthy living na mangunta mga kaki-5. So, pasensya sa mga... Pero maningkamutan nga mabisita ha. Itong mga igala niya. Itong paningkamutan nga mabisita ka. Good morning, usab ni Ma'am Mars Arlasa. Nanaminaw na ito karon by Facebook Live. Og ni Randall Pampilo. Good morning, Rimon Ramirez Rabailik. May nga buntag. Og sa tanan nga nagpalanog karon mga tagna mga kaki-5. Good morning. Og hilabi na diya sa may K5 News of Fam Kanlaon. Og K5 News of Fam Ayungon. Na kauban na ito si kaki-5 June Yapik. Kao, may buntag. May nga buntag, usab ni Kapitan Charlito Yupo ang atong EBC President diya sa may lungsod sa Bakong mga kaki-5 ang atong maaktibo na mga kapitan na diya sa may barangay Balayaga Manong. Ang boss kakap maing buntag og belated happy birthday ni Sir G-Boy ang pinakabuutan og guwapito owner sa ito ang inilah ng shopping mall sa Rockbeds Dumaguete mga kaki-5 sa mga gusto ng kumpra, mga groceries na Lipo Laza. May buntag and belated happy birthday also to attorney Bimbo Lagahit ang atong city administrator at ng Rockbeds Dumaguete mga kaki-5. Belated happy birthday to her. Og sa tanan-tanada, may buntag usab sa akong gala mga kaki-5 na magkuyog o pamiyesta. Si former Governor Henry Chavez may buntag, sir. Og sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga tagnaa, may adlaw, may buntag na itong hronta, ay yun mo kalimot ha sa sayo sa kabuntagon sa imong pagmata mag DTX sa Kufimex

0: Sa mga mahiligon og kape, sa nangita og kape nga gusto nga mga pekya sa ilahang nga pagbata sa sayos kabuntagon mga kakifay pinapina sa mga kadlawon pangin nagbangon ha? Gusto ka nga dunay mo painit sa mga mabugnawon nga kabuntagon ay paglangan na DTX Coffee Mix lang nga. Ato nga DTX Coffee Mix mutabang kanimo sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan mga kakifay. Maong ay napaglangan DTX Coffee Mix nagkakape ka na naka-detox ka pa. Mayong nga buntag sa tanan nga naminaw diri sa may Larina Street Gihulgan City. Shout out ni Mama Ani ug ni Papa Dandoy sa Gawad Kalinga gikan ni Espirit John Gantalawa Dulido the Third. Salamat Sir Espirit John sa tanan-tanan nga mga Gantalaw family nga naminaw nato karon hilabi na di sa may Pamplona. Ay salamat dai kayo ha sa ato ang higalang na meet up nato last Friday. Nagiigna na tanga naa na siya race owned car. Ay salamat kayo ha. Gyud, that's life mga kakifay, whether we like it or not. Namo gyud ginaingon nga munay palad nimo ug mauni ang akong palad. Indot lang gyud siya palad mao nga nakapanag-iya na siya. Oras na sa isa ka 40 na mga kakifay. Kining oras nga itong ligihapon ka na ito sa D3 Bayoka. Dito na kita sa ito mga hisgutanan, mga suking tigpamraw. Kining kalabot sa ginaatubang kaso ni Vice President Sara Duterte. Dunay pipila ka mga expert, law expert mga kakifay. Nga matod pa nila ang Vice President or ang impeachable officials cannot be faced og mga criminal case. Apan aduna sa ipipila ka mga bugaw, mga expert, sugi ni pabilang nga naingon nga ang sakop lamang sa maong konstitusyon, institusyon, is only the president. Og dili kini extended to the vice president. Unsa mang yod, kay kung makita na ito mga kakifive, kung inyo hang namatikdan, gipagawas o gifile ang kasong grave threats against Vice President Sara Duterte, atul na sa pagpahigayon o impeachment trial. Di nahisgutan, gipangutana sa usa ka senator judges mga kakifay nga why, bakit nga no? Nga sa kadugayon, almost 2 years na ang maong aligasyon nga adunay plano or gihanay or gikontrata ang Vice Presidente nga patyon ang atong Presidente nga si Bongbong Marcos, First Lady Lisa Arenita Marcos og ang iyang pag-umangkon nga si kanhi po Speaker of the House nga si Martin Romualdez kun ugaling adunay mahitabo sa iyang kinabuhi. Kana nahitabo pa 2024. If di tamasayop, it was November, no? And nangutana ang usa ka senator judge mga kakifive, nganong kung kanus apa nagsugod na ang impeachment trial, pipila ka semana ang nakalabay usa pag ipasaka ang maong kaso. Og sa wala maglangan aduna dayoy migawas nga search or warrant of arrest against the vice president. Munay mga pangutana karon sa pipila ka mga tawo og nakaingon ang atong vice presidente nga wala siya'y salig sa korte. Wala siya'y salig tungod kay ginaharas na siya mga kakifay. Muna'y mga pangutana nga angayan og tubag. But sad to say, kung imong lantawon bisan mapalukal, national, or bisan asa ka nga parte sa nasod nga Pilipinas mga kakifay, if you go against the administration, you will suffer. Ha? Kung mukuntra gani ka sa administrasyon, mag-suffer yung ka mga kakifive. Kung mukuntra gani ka sa administrasyon, mag-atubang yung ka bisan tinuod para ordile, mag-atubang ka to destroy your political career or whatever nga naani mo diha mga kakifive if you go against with the administration. Ingana lang na niya si Sara Duterte kani adto bitaw nga kauban pa sila, gihimo siyang defense secretary. Oh, gidawat sa vice presidente siya. Gihatagan siya with note, quote and quote, nga gastuon ang alleged amount of confidential funds in that day or before matapos ang Disyembre kani adtong tuiga mga kakifay. And after na niya gisunod ang mando sa usa ka taas nga opisyal karon nagatubang na hinuhon siya impeachment case o complain because of that kan mga kaki-five sugo nga iyahang dito man. Walang confident ang kampo ni Vice President Sara Duterte tungod kay adunay kamanduan nga siya gisugo sa usa ka inila, usa ka dako nga tawo usab nga gastuhon ang maong kantidad. Makita nato mga kaki-five. I do not know if naka-notice mo niya. Klaro manggiyod og unsay tumong og tuyo sa maong paggipit, pag-ipit sa ato nga Vice Presidente. I'm not kuan na dili ko pabor or bisan unsa nga mga or bisan kinsa nga mga politiko diha mga kaki-five, most especially if we're talking about corruption. Kay kun makita ninyo ngano mang ingana gyud ka grabe ang ilahang pag-ipit sa ato nga Vice Presidente. Una, gidakop ang iyang amahan nga ang kanhi presidente sa ato nga nasod nga kun moingon ka kun we are talking about kanang accomplishment as a president. Duterte is one of the best president, ha? Pero gipadakop kay tungod nakita nila si former president Permen ang nagsuroy siyang maisog rally mga kaki-five sa pagpanawagan sa mga tao, sa pagpahimbalo sa mga tao nga adunay grabing korupsyon nga nahitabo sa tong naso. Og sa wala damhag ipadakop og tuan as ICC in town ang tigulang. Og karon ang gusto nila mga kaki-five nga ibutang, ha? Ibutang si Sara Duterte sa lugar kung asa dili na siya makadagan. Ingana lang. So unsa mang gyoy tinuod? Kung kinsa mang gyoy angayng tuuhan o klaruhan sa mga tao, ang usa ka impeachable official kinahanglan og angay bagyod nga magatubang og mga kasong kriminal mga kakifa. Daghan na kayo karong mga panahon na bitaw if manggawas ning ngani daghan na kayo mga abogado. Daghan na kayo nga daw mas maayo pa sa abogado. Pero ang pinaka-importante diha mga kaki-five nga di gyud nimo kalimtan nga magmighty sika para dili ka magka-problema sa imuhang health, dili ka magka-problema sa imuhang panglawas, magmighty sika tungod kay 24/7 kang protektado basta naka-mighty sika. Palit nag-mighty si mga kaki-five aron ikaw na usab ang sunod nga mo testimonya kung unsa ka-epektibo ang atong nga mighty sika. Good morning, Sir James. Ako na yung igrita og maing buntag akong mga silingan, friends, sa kaaway o kaagapay. Kana. Diri sa may Maderita Homes, Kandaw ay Dumaguete. Good morning ninyong hurota og sa mga tao nga lupig pa'y CCTV. Ah, at least na kay tagabantay. Ani na mga kakifay ba? Adala. And good morning po di ay sa akong mamag, papa nga naminaw ni mo karon, Sir James. And happy Sunday kaninyong tananda. Nilger, maing buntag, Nilger boy. Atong amigo de mga kaki-five si Nilger, maing buntag. Og ni Erwin Salba. Apit na rabang piestas ka Erwin, ha? Pizza dosi sa sunod nga bulan. Hapon min, ato may piesta, wa may ta.
1: Ayay, hukala.
0: Maing buntag mo de, kagawad. Maing buntag ka. Ingani na mga kaki-five, ato nga balikan. Sa lipot na mupadayo ni Inday Sara, ato sa balikan niya. Kay naako na siya'y silingan nga lupig pa'y CCTV. Ibaw mo mga kaki-five, dapat nga thankful ta if we have that kind of friends or that kind of neighborhoods, ngayana. Dapat nga thankful mo nga, nga naman nga ginabantayan mo. Kaya at least, naitig update sa inyohang life. Ha? Masig mangatol ang inyong mga kamot, kay namoy bagong rilo. Mangatol inyong tiil, kay bago na sa inyong sapatos.
1: Ayay!
0: Dapat inyo nang ipahibalo sa inyong mga suyaan, sa inyohang mga heaters, or sa inyohang mga CCTV diya sa inyohang palibot. Dapat inyo nang ipahibalo mo nang ikaw, madam. Ayaw nagkaguol nga ang imong mga silingan. Sige, bantay ni mong alupig pa yung CCTV. Ma'am Elena, good morning. Wa pa dyan damon ko itulog, sir. Tugpa-tugpa sad mo. Good morning, James. May buntag sad ni mo diha, Boss Kurt. Salamat, boss, ha? Sa imuhang makanunayon na pag-abiba. Boss Kurt Matthew Tavas, ang atong kanhi board member sa may tercero distrito. Good morning, sab ni Police Lieutenant Colonel Kuya Rukagok. Romeo Cubo diha sa may gihulngan mga kaki 5 taga gihulngan town ni Shabat sa Duseng muna gito mga nahitabo nga socios apektado sa one strike policy sa PNP. Ay putag kuya ka. Nag all in town ang pipila ka mga kaigsuunan kinsa nga nakaila sa moong police officer mga kaki 5. Sige lang nga. Sir James, ang nahitabo ni Inday Sara mahitabo na ni bisan kinsa hilabi na kon dili sila mukuyog sa administrasyon. Maong makasabot gyud da nganong ang uban magpahipi-hipi na lang. Na mga kakifan. Kay nowadays sa baling lisura, lisod kaayo, lisod pas mahirap. Happy Sunday morning, K5 James. Amping and God bless us all, K5 James coming from Ma'am Salvador Mayet. Ginabali ng Ma'am Mayet. Ma'am Nensa Bandukilio, good morning. Og sa imong unika ihang si Ma'am Angelica Bandukilio, may buntag. Og ni Dorex Bandukilio. Sa ato ang kwande, ha? Sa ato mga kauban nga mag-firing diha sa may sibulan karon amping. Video pictures na lang usay ako. Pero na taon ko'y budget mga kaki-five. Oh. Tag na yung mingundra nga. Oh, dira, ato kay... Ano ba? May unta. Vice President Sara Duterte will be the next President of the Philippines whether we like it or not, K5 James. Hoping tana. Pero sa paningkamot karon sa administration, mga ka-K5, I don't think so if mahitabo pa ba na. Ay kung makita ninyo, grabe ang pagpanggipit, grabe tanan ng mga hangyo. Tama, imagine nyo ha, in the constitution, mga ka-K5, out of in 24 senators kinahanglan nga adunay 16 votes to convict or to kanang pagpawalang sala ato nga vice presidente sa iyang pag-atubang garon sa impeachment complaints. But sad to say nga karon nga nahitabo mga kakifarm adunay pipila ka mga senador nga gusto nga i-lower ang maong nga buto to make sure nga makonbikto gyud ang atong vice presidente. Muna ilahang nga gusto nga mahitabo karon nga si senator Rodante Marcolita, senator Jinggoy Estrada, they are still a senator because dili pa man sila kuan convicted gyud, although na priso sila tungod sa ilang kaso nga non-billable. But ongoing pang mga kaso mga kaki-five, wala pa'y final judgment. So still, silang duha senador pa. Og ingon man ni insa man ay si Bato de la Rosa. Nagtago lang. Tago man sad ka senador. Dapat mo pakita ano, para magkuyog na mong tatay digong dito mismo. Sa may ICC. Huya sa din. May nakakapilog si Sean. Good morning, Sir James. I-greet din ako. Happy birthday ang akong mama nga mag-birthday. Uma. Ika 54th birthday niya, sir. Salamat sa pagbasa. And happy Sunday morning. And God bless you always. Ang salamat ni Ma'am Nina Lina. Salamat, Mama. And of course, ni Kagawad Kibin Masikampo di sa may gihulngan. Konsi, may buntag. Salamat kayo, Konsi, ha. O ni Mayor Mikoy Arias. Salamat, ta. Vice Mayor di sa may Pamplona. O si Mayor Nico di. So, hindi na baliktad man. Mayor Nico, may buntag, Mayor. Driver o bus, tas Mayor, sa mga gusto nga musakaya. Alas 6:52 na mga kakifire ay mo paglangan ha, sa ito ang DTX sa 500 capsule. Sa ito mga pinangga, diha nga nagproblema na. Tungod sa kataas na sa ilang sugar, medyo ngit-ngit hanap ng inyong pananaw mga kakifire. Ay gina ninyong pabayi kay basin, mas mulala, mas magkaproblema na hinoon ka. Ato nga mighty sea, huwag ingon man ang ato ang DTX sa 500 capsule. Ang atong D3 Bio, ang pinakabiktibo ng mga produkto sa Klinika di Alternativo, na mutabang kanimo mga kahifang sa pagpabiling himsog hapsay o labing importante, malikay ka sa bisan unsang klase nga sakit. Malit na sa pinakaduol na suging butikang parmasya sa inyong lugar, alang sa maong mga produkto. And of course, atong DTX na Kufimex, mapalit na punis Dong Store, kung Dong Sari-Sari Store diya sa may Publasyon Dawin mga kakifay. Ang ato ang DTX Kufimex. Wala tayong oras, mga ka-K5. At ngayon, musunod na ang Foro Danilos Pueblo Sunday Edition. Man lamang sa pipila ka mga pahibalo, pahimangno, sa maayong panglawas, mga ka-K5. Sa ngala na lang, sa kinatibukan puwersa sa K5 News of AM, 97.7 Dupagatek, our CEO, President Busdo Crabiloy, Area Manager Santa Catalina, Mirope, Bobanyan Aligan, at ang Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusaw. Sa ato sab nga kauban, Speaker Slawag, K5 Abu Dwinol Pus. Salamat, salamat sa inyong panayin nga pag-suporta, pag-upahan nga. Mag-uban-uban ta mga ka-K5, ugmang adlawa Lunes sa hangtod sa adlaw nga Biyernes sa programang DTX sa 500 Morning News ka sa pagatud ganinyo sa mga lapas nga balita, impormasyon nga ngayon yung masayran mga panghitabo, tibok lalawigan, tibok nga nasod o gawas sa nasod. Kinilikapon sa kanunan yung ubos nga lagad sa kahanginan ka K5 James Dietri Bayo Badukil. Maras kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the fool.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Yung phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palya. Ug disugured sugar cane. Mga organic compound. Yung epic. Tiba, tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamatyal. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Lacey Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog.
2: Hindi tamaan katampis.
1: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistanga, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Extend Food Superman for Men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX